0: ati me kumano yo kelu keretie. Yo ma okelu keretie. Mewe gine yini tamu kere kemu ni uchobe. Yo ma okelu ket gitie. Dan te kikele yo no enone. Luen jok pe yelu wi. Pego wano tie kelu ko wano mitigi. Timo churo ko. Da otel lo kidwa na kemu. Eto ba uko ni kure lego no eni. Endo pe gamu kumano. So arameto ni. Ina chalo ngata me chunyi chwe. Amito niyo guiding yino ko. Ikitumiri team kere kwek luen yepe uloi. Tiere ya moro wano oye. Tiere ya moro yini oye. Kiti yo kere yere. Kero mati kumi nen patful. Kero mati kumi nen papate motie. Kasule bara ine nitiene. Ipaju. Idogolota babani. Idogolota mamani. Utina megu tuj. Anangiu niti ati noro ameti ukoni giu. Daru loki komgitu tuwal. Dang ameti nini gijalo ticha duung matehi chien. Karoke roberu yin, karoke roberu sister ni, karoke. Enta tin niti ya wuripeho ma dit ditu moma pelare.
1: Hmm.
0: Awo noro ti komi yin pide gabani. Awo noro ti komi yin pide gamani. Awo noro ti komi umeru ni pide gumamani. Awo noro ti komi umeru ni pikwiri ma entie kere. Yonu pen mara mani, mando tina tindo bino gama daga niyoko. Yonu pen mara bani, atina tindo bino gama daga pa bana niyoko. Entu tiyo kone ata inchunyi penye, kingati moye ken, ipaju kunacha. Imaro ki, eto yoye do moko tamki yoko, mea inakari bitkit ki mabere ngon. Yonu pen niyang. Yonu pen niyang ikumu lo, ginu moye ken na yonu timu weng. Yonu timu kajemba me, nyueno widana nyuena. Mano, gina ngeo niti atime na kipaju. Eta metu ni wano mi ikingo ba iruama maente ya temuke lukere bora. Kasule pajuto alobe ere kere yao ko iyo mora ni kubao chimidano ni okuwa kere. Kaonu tiyo koni ini gama mebele chikari ni gama mebele tiyo koni klinik mamegi mebele karo kene lab assistant mamegi unatendan mamegi. Gama me beru ti ukoni karo kene akon tish yoti itebinu nung assignment ni mia ana beru umot inputi medekere guwake katichikano
1: nono upobilare
0: so ginu enu ni ti ukoni tikit kore appointment noro me obano chike kere dano ame ukobo ni emitu ni chue dani chale appointment it was appointment ukone mete chue dani chale weko konye idok tich ena yomi utin when you need to be advertising position or am doing a teach o mirror dano mati qualified picori kabera chiaro enno dano ka chikaru be dano me penina ta dano me pela kuo dano mangio na jolo dano ikatich dano me ku ngeo guoko en katiche me o mie ngeo guoko we rather losing ngateti birini eto no guoko jeme ma okobani aguore. We rather lose you. In the channel ngati bina bina. We rather lose you. Tuatua pay neno boss. Etu no pay wane. Mano beru kita mea chikaru miru kuwa kere. In the channel ti ukoni ngatamu game beda chalo house girl. Inu ti ukoni ti jembo mo miti ini team. Ti jinu miti team. Pay bed wono tino. Pay bed die wiyo tino. Ba ina dakiti mamagi. Juaro kiyoko inu miri bedana maiti ukoni itemo punya tin ena yomiyo jioke na pol gitemo kwa nyatin na mepenyo leb weku punya tin kere munga pol manu beru kuiri mone no karakta mone medana chela cheneno kere jio so miyo banko ni ara mito ni dana yo guwaka jemina amito ni dano ukonya guwako jemina and ti ukoni wano donga petuwele eto peha dunga tie kakama dungu teru wae yemeo guwako Pero do donyo kuno. Pero do donyo yakina wa. Ametro ni, akob ene ni, kasule o donyo itich, metichi radio kan. Entro ti assignment na, tiki noro, amejo a rik tiyo ko chion gitimo. Bible tiya kobe wako, ni kade yo kuno, indok pe itim gina me wangwe ijo, wangwe won teach, ame miyo indok ukwanyo ko. Kitor yemi jo kenne. Tijo moro po timo mabe. Umiugi jogi. Umiugi o ako. So ti ukoni Bible tia kubuni. In pedoki tim. Kita jojo timu kere. La kio moro puru kero daka kila nyen. Ukobi dako ngobedo te karne umie poke kere. Dako

0: wa waju ni don ma pegik watika waju don la tedar
1: ya do wa ko ken kurti mara ya da ma ken diga kafen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke ker mu abi nu fu pe na be ru pe ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man don la tedar
2: mo na ye ti ga ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku tale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wa ko ku be re ne Korong tiya koga koga mana agen ota mirlonyo koge kena chap county pian mon gegen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ech ki galuang I rum malamal manu te game te dero we ho bedi pierapuru ya bungwan ton me abich speak fama bun

Minu kichunya chel ki kometi kabin ki bot polite Moscow de ki rawati riya madung de tol kom de ki ramadu donc era donc ya bikki ken wa rawati BBC ento ngeni tin japoti and of course wa miyo beri chente bot in te lokeni tu ko wa bet ki gumelo ne ro kadon pe no chawana eneni chaw mo kene ben rimino chente mabe mata banyuti gen mapira tak di mera ko in orlony pa speak di star rio de kabor star chel star rio not ash doni ye chot wa nen ket melo jemeni ki wor kwere ki di chek mini na matini still bene e kabox iran bene meriki tu opi ya na dugu chen bore ya mana mera miyo chot bapi ya niti yo baraka nyeli pira riyo nene chekana miyo ki dek no ka ini tu roko tap tap tap tap tap ana bolo bene dvam wa yi chimke mabi ikunu na upiri mabe atira tira man speak FM kit manoti ka karakedi ki e di chek mini na matini nyo ki dike machali kit man daki ya kata atir kiken wa ya kucherenen jimu ken mapol matika binu kinge chot jimapol mabejo Mete kikaro tipotin ni karo ki speaker.

0: ñu ma tin ni di pierre wé ci wéx mi ñi bénn cënt na ma ci mu ken dox en mi adek not a biro abungwen angwen yinde pong wi mo dong ni no dong na ma ni enno wa ngay beti kër mi doña ti ka kañ anen kong la gum ko mi karamu mi ye bénn carré mi no cënt e di ching mi ñi ma tin ni ngéri ka pek gam ni tap cënt na ni adok ko ko re koor ci bin ma ñen ento we ko nen legum ko mi karama ci ka ber ki ker ma doñu ben boraka kañ mete ki tiro ko ne ramu di yusta a rio a chel a beach ash kere option a pa we chel ye box ma megi ka de di mere ci chot e bi ber ben ki gum me doñu ti ka kañ hello
1: Hello.
0: Speak FM.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: What for you by the dear man and gun, eh? Hello. Hello. Wow. Momatika Time, we canung we machi which you at will, a duke chen kakan. Amir lagum com manoti or a kenyum which you want it read. We have no Germanic Ben Mabe. Man, a yikit matika karakere, a quanya chill, musica chill, mano, tea. Manway Pacific FM, editing Minion Matin.

0: walit do kwakwa. Weho bedi piera boru ya bungwen ton mea beach speak fama bon mapegik.
1: La wala palorem.
2: La wala palorem.
1: La wala palorem.
0: La wala palorem. Chawa bo

0: kenn wax mi yeur ko ci bot nga do foot pay ki ko di star diario dia deck dia boro di star dia chel di star diario di not di ash ko da ke ka beach ci kat pen wat chante ko beri ci memaram at least alibario cheru kere nyim kaw bi yene kat pen pay di ko te mano chenne foot pay car ben foot ma laaj ne mo no ko en ni choy ka kany e choy pen ram ko pe ben ke jama mom noti wax wa ci ah dadi e di ati ay ati ka tamana ram beri ko gumba det ma dam ne mo no alib miari ya gama atiarti now yen ben miya no yen pay gal ne mo ne bay doño ko wer non message ram doño kere wa beach kere wa pa kere wa di ne ko ngat ma ram doño kere wa beach ki kan mo no ti ko chante ram alib pa ente bi gama alib mi ci li pierre bungwen chene ram ko ñu yene jëm ko ma pol wax mi code mi agge di star diario dia tek dia bor di star dia chel diario di not di ash
1: The bonus track. Mana icha wa me bonus track. The hot five, hot five.
2: The biggest hits.
3: The hottest.
4: Weho bedi piera boru ya bungwen. Tonne a beach. Speak fama. Bon ma pedik. Weho bedi piera boru ya bungwen. Tonne a beach. Speak fama. Bon ma pedik. Weho bedi piera boru.

0: Hello.
1: Hello.
0: Iti ni ni.
1: Ati wa ba kasu.
0: Wa ke kan man na ni.
1: Eh, iti ka sa ti yuni ti lu ku. Ka ni wa ti yuni ski pa ja pe pa ja ti lu ku ma ya mor district.
0: Wu, iti lu ku ya da ke.
1: Eh, lu ku ka lu ku ma ya mor district.
0: Ya mor ke la ya mor la mo.
1: Amor district ni to kan de to kan kan.
0: Wu ka bi mo be da ti nge gen kun da ke lu ni lu ku ngara. Paid neck client station, my make work benefit me could bet on. Piana, I'm here to add lock, Kirigano, actual channel.